Biboya, ne kana mwe ya nembe waito. Tato sianga inde nuwa sabuli wa ya na miongoline mwe, Psalm 121, sabuli wa ya na miongoline mwe, msa wambe na wakili ya siya. Go kililia iye mamedho makwa, utedhi wakwa uumava, utedhi wakwa ne uuma kwa yova, ula watu ikithisie etunande. Andeto yanga ya siya kana, go kililia iye mamedho makwa. Medho makwa ndi si ukiletie, utuwaite ba, kana ukiletie, usiaitie ba, andu ni mato wana kutu disappoint wa masisha muno. Circumstances ni penduka haa. We kwa atetia we usi ukabutwa. Toke edu waninena na mundu mubute ju. Na mundu musi wake obe niwe. Ni hali. We sakwithi ya we na musi. Na umusi we nuwendia o wibu wangwe. Lakini ngai witu ni faithful. Ngai witu nda ilieta mundu. Utethio waku uma abalabe Jehova. Utethio waku nduma abalabe mundu. Utethio waku nduma mbesa ni mbingi uma pala pe yoba. Onanduka sisye undu thina waku unenebete. Sisya unungai waku unenebete. Nenane kana wedukesionu na kuya na kuyate. Kananduka sisye thina waku undu unenebete. Sisya unene wangai waku. Ngai waku ni munene. Ngai wito ni munene muno. Mwe kwatia na musisye we. Ngai mwene vina, ngai mwene tei, nitoka mbe waku, nitoka tha, nitoka unene vya, tuasisia karanuwe ngai mwene. Medho maito nwe tuasisia, nundu nituese karanu utona. Nituese, kananga iwetu ni alijito nutona omesaubia. Na nitona kwa alioka, na nitona kwa hithi wadhilia nesa, nundu wa wingai webina, na wingai uutoni. Usia itulumo, usia.

Yeta wasalo ni mkubwa wadhi wetuwa Roy yangu na ikuimbia mitambo ni siamba ite good morning. Siku wadaka na wake wanesamu hithi kisane karibu sana mitambo ni siamba ito. Alati ende na ukwati ni mitambo.

mitambo ni ambiri mwendu kesi ya minoku watu wadhi ito wosi ya wadhi ito wa mwadhi mwa isaya hakijwa da chadayo wina kwa nsa uya good morning mejambu wangangi wake wata mbiati mitambo ni siya mbaitu thank you sana mdere jugu ya kambia mbiko siya kaviani timitambo ni siya mbaitu good morning ay maele edha mwigie maza uyu teka sana kendio ndema kemani Elisa Babra bia mitambo kire nesa kwanzia lambe iluwe sana jasinda kasame samika leko siya kathongi yate mitambo ni siya mbaitu

Kizito Makubudi wadhi uto wewe ni Mungu. Kado agitengela sana mbeti mitamoni ambaidi good morning. Tendena ukwa tine mitamoni si ambaidi mundo kito mbanyanga lego siyansa ikoni wake wate sani ya kijole chadayo. Thank you sana. Tuwasa kwa kwenye na ikala mitamoni ambaidi thank you sana James Pandoke MBC kwa ngengi. Mutesendo kuwa kadhana thank you sana Francis Mutiaene Maweli chengo chaga. Yona ke mitambo ni si ambaito wake watawana waito. Masiyu wa boda boda silia Patrick aliko siya kisekine. Uyata wambuya kana wambeso.

0: Wait. Before Sonia next thing here, unatuma do kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo siyo common sense.
1: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank. For people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Mwezu kesia, nenisi ni wewe tena ukamanyaka na Dr. Sweet City Boy kuma Tanzania, Eva Ukamba, kutuita na wendo na ndaya yodhoni. Dr. Sweet City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo, na kwa kinengo, na kufikia oyu, ngumasi yake si kila vando, nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa, miaka kieti ya nisio. Ena idhimo siya kisasa, siya science ya computer, kwa au, ndaita kitumbo, na niwa mwena weze iti ya ndatumana na nito utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe nda awasi ya kesie muyo nundu ise uvetu na matunda na tikelu maka na meti ya uzeucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wanambe muwiti ni wanda awasi ya meti kwa kuita ngina muwawe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wainge special siya kansa muwa umango sukale mutambo pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manyaka na oju kwe mwawo umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sweet City Boy wikwata ndawa ya mana ya uzambi andakame. Ide vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunia simo kwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy, Kuma Best Herbs Clinic, ni witi waku ikika.
3: Yeso lo sita ni nara. Yeso lo sita ni nara.
4: Katune wa wanondo wako nenge.

0: atene na ukwaje na mitambo na ukwane mobiano mwithi kisya nendo ya ikala mitambo ni ambida very good morning mauvola tene na kuatia na mwithi kisya ndi ala makedeka kana matovikia ni kana viande kumina mwonza ala mwedokeza makwa kumana na ngalila ya makwedo kunuwa mbanga ni katika tuwe loli na ngali ya kue kumina na kitu nishia salama poleni sana Tambo ni ambayo tu thank you sana Ita we saya mwana yimu edu kesia Aleluya
1: Aleluya
0: Dere mulea sana mbete mitambo ni kakushika diani thank you sana Mutua monyoke we yata Komi sande mokonzi yo yo yo Muso iwa vyulia sanda Biona ke mitambo ni ambayo

0: Uo ni woku idha uyaminite. Uo ni woo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks. O yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships and beyond. Kuna simu kwesila. Noti nyanya, noti noti. Mwanza ilinya, mwanza ilinya. Kwe kwati ya yaku umundi.
1: Kunyangu tindi.
2: Eh?
1: Chai chako cha kioko hii. Eh? Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu mutinda mwenye uonde.
2: Now, relax. Mayani alawenda ni ma identi, ni makamu, memuyo, manunganesa, my sensasya, miani ya moyo, mwe kandika otabu.
1: Mayani, chia tuyala tu otabu.
2: Kwanza now, tia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
1: Osa mayani makuma identi.

na wanegekere phansi kiliya ngiyalela najo niyalela najo ngana ngikene ngambenja nake ngambenja ke ngobukone yazathi kwane re jini jini jini ondo mebangelio ndambo zio mboi trefama ane sana nalika kumina inya sayambe kilungu jia miondo kwa ya weekend rino nge nga kizanda ondo kwa tiliku zila metambo ya 100.5 mba kuwe ni kibwezi mutitu wanaita itaveta yana yumwe katono inya ni kitui mwingi tana river wengi wana 6.5 na urupate kaliko siya kitui 2.5 Nitambendi Nairobi Machakos Kajiado Meru na Embo Angaduman Galegosianda Yasu Nukatele Wisila www.mbaitofm.com

Maguna stand ngaliko siyambo ni akritir road ni toyo kwatela menokoni ya weekend. Ngakade zionjeri. Ono kalwa nenzeri yozi. Zibya kama rometa anzeli. Ngakade zionzeli.

0: niwo kwitha wiyaminite uniwo udhukumi isu niyo UD UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi
1: overspending nil monthly fees none financial stress nil That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musamu museo ya vivu na ningito kwa uemi wa vya sala bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuata ambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingita ii na hoingi ni nzio kwa alama vanda Mbemba siya unyithi ya madhose siya nziu. Mbemba ii ya ETG M601. Isia mbemba ile ile siya namesa kwa menene, mbeke nene, na siusu itenesa, na ningito na yimu yoya avivwa. Usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601. Siya dhia wasivi ingitenesa vahave kenya uwe, na siyo wamane siya inama. Uke dhia iye wane tusuni, na ili kake uo undo siya sa kwa mbea kwa. Beu isia mbemba siya ETG M401. Na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambuni ni wa ETG mbeu ii ni sito
3: watitu wa masia kinzeki nisha masia
4: eno ni mbaitu FM
5: ipani denya gili umwe medho ni mabundo nota kudenya umwe kukwa klai
4: mbaitu FM Mengo kenda na ilindono itani.
6: Tengelele akalaka kwa ilo nidhayo. Egete na nikuwe kenda ungabi.
4: Baitu FM, vane vomusi.
7: Embia mumisye, yesu embia mumisye. Nukwi kachama, mituki.
4: Baitu FM, mengo kenda na ilikatono itano. Ando maito dhayo wito.
8: Denti, nema ya ni masio na makiwango cha yulu, alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayani memu sa mumusio, mwuke museo, na matia achaicha kukina langiula wailite. Denti, nijoke mbithi cha achaiki sio kila ivinda, na makuatika na kuambia idhimo siya gramu ya 15, gramu yongo lina 5, gramu yongo 5, gramu ya na yimwe, gramu na ile na miongo 5, na gramu na 5. Na mekuatika na ndukane, kioskine, kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kiseke lungucha amoka na mbaitu kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea the finest garden tea mbaitu FM ando maitu thayu witu Mwezu kiesia, ninisi ni wewe tena ukamanyaka na Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo na ndai ya yodhoni Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio ena idhimo siya kisasa